0: It's the Back in the Day replay with Paco Lopez.
1: Kaibigan!
2: Ay, naku, ayun kasi ano. Ang ihilig sa magaganda lalaki at sa magagandang babae.